Kinakandola. Tukur ba? Ayo ko tukur ba? Tulbo yung tukur mo na ba? Panayaral! Ano ba panayaral? Karang kalan, lorang aligo. Australia pita ko kulima. Kandola. Kinakandola. Tukur ba? Ayo ko tukur ba? Mola ba? Panayaral. Yabo panayaral. Yabo panayaral. Karang kalan, lorang aligo.

Champagne nila or men? Pare nga nga. Anyal dari? Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.